na kodesh ket ka sonje nene ye dem yo ano lene la ya je rona de ket ka cheye la ye ko wala ago leje la de ye na ngai benadesh ka